loy odun 2026 o wa tun bo si ojo isegun by system o su mo tan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun oba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti Olorun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do ba le wa kunle ire subulu olaaro yi ibi pepe engineer enna mike si iya Olorin wa ta fi jo ndupe lenu.

eyin ayan fe bi ogo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wa wa wa ka jo ki haleluya nla a ki haleluya nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyin o siwe ranti e ewo mo fe ke foke ka jo ki haleluya nla meje se reyin te mo gbo ran e suma anu e suma re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Eni kan ni ti weman ko aro ola lu so contradict ara won. Pepe yo pomo. Eni kan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni agun meju abo. O bo ba le funja funja bo ba le we nkan kan mo we nkan kan. Elekeji o bere ni agun merin. Ti Canada o bere ni agun marun. Iyen lola. Bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye. E ba mi te fa won omo yin. E ba mi so fun e fun mi ni flyer baba. Mo fe ka won omo mi o wa sibe. Temi oju pe ki lo anointing won lo.

yen sikri mu yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan a fi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni e sa wu o na ni olorun ko si eni to le pin olorun ko lorogun ko loba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu ma jemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu ma jemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olorun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o loba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni wo ni kinle nso laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta eni kan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule ki nkan yo duo eyo meji pere ni ko se pin si ona meta ko se pin si ona merin ko se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le le keta to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo palase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olorun da ti o le pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latojo aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osimi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibire re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan bayai shandali.

gbogbo eyan omo Olorun ipade Canada ni agbare ni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbare Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkankan mo wi nkankan elekeji o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta ti 7 kan 34 43 081 667 34 43 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re

ti o le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lo nda ni ojo kefa eyin eyan e wa daun eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to ngbo mi laaro yi aye o ni se o aye o ni so mo re aye o ni mu o aye o ni ma won omo mo lowo aye aye tamatiye mo duo ninu ipekun aiwa mo so ta se ta se mo wonu jigujigu eledumare lo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi ba ba re ni keni ti aye nse ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort eje ta ba re ni ta aye nse ti o mo to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamni o ya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tuwo lori oro mi e tuwo lori oro awon omo mi aye o le mu mi aye tamati ye ni tami lato ni lo nitori si ojo kefa ni mi isi ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je eniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kata yaliya manasha enikan ni woli kini nkan meje ti o le di mejo.

0: ti o le di mesan o nkan mejo ti 80-20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile ti wan ti wan bi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti ese ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tutun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji ko de ba o ibi ti eto re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idono alejo orire momo mo si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko titun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni lawon so loko lato ni lo ohun ti ojora won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbowo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba yasi won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogo olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba tin sele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni daada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o nbe pelu awon eni to ba be we ni church lola a nbo to lo leju
1: Okiki akaka olugbala mi ojo ojo si oba isisi nfe nfe Ota mi o le lo tori pe saworo ilu oki ni si
0: Eyin omo Olorun kakakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi da si radio program yi a fe san awon owo pepepe Bibeli ni ki n bere mo si n bere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba wa fi da si iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dasi program yi emi oluwa ni ki n so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa ma fi dan olorun mi o enikan ni account wo ni ka san si wo ni iwe saba bere ru nkan bayi account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni an yo tun gbe jade ewo ese bibeli ta ka lo ni ati siwe Daniel bayo Daniel chapter 1 to 6